0: lang helo e pran, lang helo e chithi. Lasi, lang pache ho de tri. Kijuna lang arni vang ta minute pho pen minute cap an apor par clock pe mera puthot pang sam thuan si lang jun nang ji. Lang ka peso e aketili mate apule along a mat si pang sam nang ji. Ka prek apule along jong si lang pe joy tu pulotang te labang so a lang che ho tu de tahai. Dong ko la pen lang tu akung araya long lang pache tivok long le det nang ji. Jong si lang chi tivok do pulotang te labang so adima long bleaching powder mate aduk rig pen tai nang ji. Ninchi big tha ki jun alang ki bi alang bong mate aphule kaiketa divyer nang ji langka chu ena huta iri pen chi phuwok nang ne abe ki ding ke thon tang ahar lung ason pensi lang chosok nang ji
1: lake akasmani guhati mahabahu donmarli adun thu lamka narjik longpo rong pharpi rongbe bangso lamkan ketok bindu terangpi totang tyarjik sena rong pharpi rongbe alamkan

0: pulo an ki cho thek the e bang an tar jang thu etlo
1: mun hai ko pisi pa chiru ra lo ma bai tha
0: ne pa chiru ra rinon kolo ne bai po la an i long bong ne la an ki pa chiru ra lo ma kolo ga no do jang de do jai no
2: ho ne theng ong e lang ju non ar bak isi bak thum thulang

0: Mun hai kre kre je. Alam sebab kilang tak kutha. Aning pame sina.
1: Kai ani ningkan lapu an kacirure. Kupi si pini lela an kacirure lo ni.
2: Kola wanon.
3: Dujanan depo. Dujanan
2: duduna ko ragji ho.
0: Munhai ni tum theng kangrat thabampo.
2: Oi Tony. Dujanan depo. Dujanan de. Ho ho ho ho.
4: Nirjang nirjang boluri nanan anuran piyal nam nenangri mara hengren loki va chumphiri dina boluri serja nekso jang

0: Nali!
1: Nali! Ni nang pi dali! Nisu! Nang pi pi!
0: Nisu! Jija!
2: Hey! Nisi nang mung hitay lah! Nolong mat! Hingga rong lang kukdak!
1: Nali! Ni hepa sorban!
2: Bano rong mat! Nisu bano!
1: Nali!
2: Bano! Bano!
1: Nang pi pi!
2: Bano! Bano!
1: Nang
2: jordan lo, laso so kacing hona joy ni lok pensi julang nang bidun di. Jilang lo bini kay nang kacing hona da.
1: Nani, mano niso, niso chilat po.
3: Nang kwan bang si kacing hona ni ni lang lang.
1: Mano niso. Niso mano, nang sa mano kina pa nang jordan lo niso mano. Niso tilap po.
2: Nang jinso mi miyong he, ni nang pipo.
1: Kulang.
2: Ho!
1: Ah, why na? Niso tilap mo.
2: Tila,
3: Muni nasu kali boda. Da, situ boleh runa.
1: Richo metana thoi. La Richo kopi mana kita? La lekle mareno. Nanti Muni kali ma. Nanti mina ke mata dia panah putar lo kabi ma.
3: Aku tu dia panle. Nang panah kiri dun kali. Itu julang kiri mukia pas kita.
1: Ni julang nang pidun de. Nang tum lan kar biak he pan kacene kaholo. Ni nang julang dun di ngunelo. Ni prang sit ami padam nang bom sit ami kar bia khe yang khun kar bia khe phan pa jok vek ji dam non dak pe o songsari jo na ni phan ja kong ni pinon kar bia khe da nang li jang lo puje ma thara ni phan ni rai kom tu na ai
3: o rong bar bi nang ki thi kang tung ma ku bu si jo kang ki rung ham lo
1: ni li ki chi chi ka li pi ni ki nang tum si ni ri dang pen jok ji
3: Sor lo pita, aja kong thiyo. Ujur po, nang pa lena pa chiji gali.
1: Sam dala.
3: Kar matik lo, chuhay ne lo.
1: Kar matik lo.

0: Kumain hindi mga ma?
1: Lumbang ngam si Srong Sing Choy Gari.
0: Lung ma kalam gun?
1: Ang dung siya kontra rekod.
0: Sina yung rin isay?
1: Gumugu sabi barbari, parang birang sikiri. Sanggina sanggina biro, biro jubu pari pari. O a ko ko, porai gun ang leka. Gurung gura da gun ang, serai bu akap kaklumba.
0: Sabay kon. Kung ba'y nang mga ma?